kain kapag umaga. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, Mimes DJ Max. Till the hour of 12, doon na naman po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan na hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. For those of you guys na nakatune na po sa ating programa sa mga sandaling ito, watching, ano yun? Shout out to Marge watching from Tarlac. Thank you. Ano yun, LJ? Uy, oo nga, yung ano, flash flood sa Nepal, grabe yun. Ayan, good morning! So mga nag-aalmusal pa lamang po sa mga sandaling ito or sa mga kakagising pa lamang. Grabe naman ang late ng gising mo, kapatid. Talagang alas 8. Ang oras ka natulog niya, alas 2. Sarado ng araw, may bagong pag-asa. Anyway, sa wakas, hawak na natin yung text line natin. Yeah! Nakita na! Yeah! Ang tagal kasi nitong nawala eh. Kaya sa mga nais po magpadala ng mga mensahe, pwede nyo na po ipadala sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. At para naman po sa mga nais magpadala ng mga mensahe or maging updated sa mga announcements at saka maging posted sa mga updates dito po sa ating taps, pwede nyo pong i-like, follow, and share ang ating official Facebook page ng mga respective campuses po natin. That's Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Rojas, Taps Ilagan, Taps Kawayan, and Taps Solano. By the way, no, tumatanggap na po ng early reservation para po sa ating Top Sterling Campus. Pag nanalo daw siya sa... Mamaya naman natin basahin. Shoutout po sa mga nanonood sa atin sa mga sandaling ito. Sila Bulbasaur, sila Madam Tonyang, Babs Oven. Uy, by the way, ano... May wanna guys, ano, try out yung ano, yung Bang Banglo perfume by Madam Tonya. Yung isa na buksan na kasi namin kahapon, yun yung sa sobrang excited nung asawa ko. Bango daw eh nung nakalimutan ko nung tatakbas ang unique ng mga pangalan, very Ilocano siya. Pag nanalo ako sa Lotto quiz, mas lalong hindi na ako si Mamaya na din basahin niya. Ayan, para sa mga gusto maging aware sa context ng ating usapan. Naka-live rin po kasi ako sa mga sandaling ito sa aking TikTok. Ay, kung lumabas sa FYP ninyo, walang iba ako. Ako lang yun. May nagpapa-shoutout kanina sa De La Salle College of St. Benilde para sa paparating daw na NCAA Season 102 netong September. Nakalimutan ko na. Bayaw, pakibati si Papa ko, Noviti. Novito, Bacani at pamangkin ko na si Josanne Bacani Golayan ng happy birthday. Sorry. Wait lang ha. Ayan, big shout out sa aking bayaw, Kuya JB Bacani. At sa kanyang father na birthday ba? Tama ba? Ay hindi. Ayan, papa ko, Noviti Bacani at pamangkin ko na si Josanne Bacani Golayan ng happy birthday. Ayun. Kung totoong happy ang birthday niyan, kuya, magpadala naman kayo ng pagkain dito. Grabe naman pala. Pag ako nanalo sa loto, malabong mangyari yun kasi di naman ako tumataya. So yun nga po ang ating question of the day, mga kapatid. Anong una mong bibilhin pag nanalo ka sa loto? Again, ano ang una mong bibilhin kapag nanalo ka sa loto? Hoy, LJ, lumayo-layo ka sa mga nagsisi-comment dyan sa aking live, ha? Pag manalo ka, DJ, lilibre ko si Sir Fidel kapag. Parang malabo naman niya. Parang sinabi mo na never mo na akong ililibre niya, Sir JM. Kapag ako nanalo ng loto, bibili ako ng mga gamot para sa mga may sakit tapos maraming bigas from Mars. Diba napaka ano nun eh
Napaka thoughtful ni Marge. Talagang itutulong kagad sa mga nangangailangan, talagang i-share yung blessing. 'Di ba kasi iba kapag nanalo sa loto, sasarilihin lang talaga 'yan. Pag ako nanalo sa loto, kalokohan 'yan, sabi dito ni LG. Mayaman ka kasi masyado, Brad, kaya di mo na kailangan tumaya sa loto. Hello, yeah! Benny Maru to. Hi, Benny Maru! Si paring Abbe, hindi rin tuma... Ano, malabo rin manalo. Mayaman. Saka, ano, ang tawag dito. Talagang hindi rin to tumataya ng loto. Again, ang ating question of the day, mga kapatid. May bagong pag-aas. Anong una mong bibilhin na kapag nanalo ka sa loto? Not yours, Paul. Hi, DJ Fidel. It's DJ Max po. Mag-rename na nga ako sa TikTok. Pagbati mula kay Sir Joselito Carion Borja, Cesar. Magandang umaga po ng Biyernes, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Carion Borja. Pabati na rin po dyan sa Peso Office ng Santiago City. Mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Maraming salamat po. Good luck mo naman ako, sir. Prep na ako, go school, wag na. Hayaan mo na yan, ano. Ikaw lang naman yan, LJ. Aanhin mo naman ang yaman mo kung di mo i-share, di tulad po sa mga magnanakaw. Eme, sabi ni Marge. Wag tayo dyan. Pwede po ba shoutout, Bose Hider? Not yours, Paul. Not yours, Paul? Bakit naman? Ano daw? Ano daw sinasabi nito? Yeah, pa shoutout kay Mama Loida Hermosura. Mother mo si Madam Loida? Totoo ba? Shoutout to Ma'am Loida Hermosura, ang dean ng IT dyan po sa may NC. Andito na naman si paring Darwin. Long weekend, sir. Kasapsapan tomorrow. Yes, sir. Sana all magpupunta ng kasapsapan kasi kami hanggang dyan lang sa, ano, sa Karayan. Is this a I know? We'll never be this young again, so do what... ako po'y magbabalik para sa mas marami pa shout out. For the meantime, let's get back to the music. I've gathered a song from Eddie Grant with a song called Gimme Joanna, Gimme Hope Joanna, back to back with Lou Vega's Sweet Like Cola. Keep it right here at 107.1 and 107.1 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga di pa iniiwan dyan, oy! Konti na lang, mahihimasmasan na yan, kapatid. Sinasabi ko sa'yo. Konti na lang talaga, mauuntog na yan sa pader. Doon niya marirealize na, ah, okay, gonna go na, ha?

Ayan, shout out Killer Randy, Rico, and Marlon Laman na pinapa-shout out ng aking napakagandang ate, Ate Fedeline Bawa Bacani. Again, shout out to Randy, Rico, and Marlon Laman. Ako na iniwan idol. Oh, pinalayas pa. Yun lang. Sinasabi ko sa... Again, para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa na hindi alam ang context ng ating pinag-uusapan, eto nga po ang ating question of the day. Anong una mong bibilhin pag nanalo ka sa loto? Again, anong una mong bibilhin kapag nanalo ka sa loto? From Bonifacio Soriano. Sir Bonnie Soriano, ganda ang pangalan. Pa-shoutout sa asawa ko, Sir Norilyn Santos from Alicia. Again, ang ating question of the day, mga kapatid. Anong una mong bibilhin kapag nanalo ka sa loto? Kung meron ka nais ibahaging kwento, ipadala mo na sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Ford Mustang na sira inboss from Melvin. Yung iba talaga ang unang bibili niya, ang mga material na bagay. Gaya ni... Ayan, ni Melvin, Ford Mustang na sirain. Taga Mustang ka na ba? Kaya nasabi mong sirain, grabe ka naman. Bibilan daw ako ng utang na yun, ng kabutihang loob. Una kong bibilhin, yung mga bagay na hindi niya kayang ibigay. Wow. Sabi nga dito ni Z, bibilhin daw niya yung pagmamahal niya. Bahay po kasi pinapaalis na kami ni Tita... Ay, totoo ba? Ni Tita Janet De... Oh, De Ocampo, Quinto, dito sa nirerentahang bahay niya. Ganon! Hindi na ba pwede madala sa usapan niyan? Pabrika ng alak, sabi ni Daro. Mga sangko sa flood control boss, tapos ibigay ko sa mga taong bayan na sila na bahala. Hi sir, good morning po, good morning Jill Amy 20. Pag ako nanalo DJ, bilhin ko na mismo lotohan. Napaka witty ni Kuya Chris Lair. Pag siya daw nanalo sa loto, bibilhin daw niya mismo yung lotohan. From Texer 5673, bibili po agad ako ng ticket papuntang Thailand, tas dun na ako titira. Bibili po agad ako ng sarili naming bahay, DJ, kasi since kinasal po parents ko, eh nanghungupahan na po kami at hindi na po ako nagkakamali pag 16 times ng... At kung hindi po ako nagkakamali, pang 16 times na lipat na namin ng bahay, ayun lang. Una kong bibilhin oras ng Kuya JB mo. Sabi ko na, Kuya JB, di ka naglalaan ng oras, ha? Mahal naman ang oras si Kuya JB. Tama kasi ang kakatrabaho. Ipasyal mo rin sila ati nene. O punta kayong Boracay, Thailand, Taiwan. Apakagindo naman ng ano, ng oras ng aking Kuya JB. Pa-shoutout DJ watching from Cebu. Top Santiago po iyan. Yes po, this is Top Santiago. Diyan pa rin po ba si Noname? Trip pakinggan ni Inang dati yun eh. Panay siya tawa. Andito pa rin po si Noname. Kada umaga niyo po siya napapakinggan bago po ako tuluyang sumalang dito sa aking programa. Kaya lang di ko kasi siya naabutan na mapakinggan gawa ng ang inyong lingkod ay pang alas 8. Siyempre, kailangan yung magandang gising. Sabi dito ni Framark, syempre DJ, bahay at lupa agad ang bibilhin. From Randy Jerry, kapag ako nanalo sa loto, lasing buong barangay. Nagpatagay sa buong barangay eh, no? Diyan po nag-aaral ang anak ko DJ from Sila Zamira. Dito po sa Top Santiago. Kung dito nga po, sige nga po, kapag sinundo nyo siya mamaya, ipadalhan nyo nga po ako dito ng pagkain ko. Sabi naman ni Win-Win, lahat ng kapitbahay namin may wheelchair kahit hindi pa pila. Grabe naman yon.

Sinabi mo na lang sinabi ni Luis Manzano na kapag siya nanalo sa ano sa pagka-gobernador yata or vice governor din. Wala ka pang sakit, nakaano ka na, naka-stretcher ka na yung mga ganun. Hindi pa masakit yung ngipin mo, binunot na. Naghihinga, hindi ka pa naghihingalo, may kabaong ka na. Pa-shout out DJ listening from Taps Ilagan Campus. Hi Regine. Answer, bibiling ko lahat ng bangbanglo. Yung mismo may-ari po ng bangbanglo perfume, bibili niya yung sarili niyang ano eh, no, yung sarili niyang perfume brand from Madam Tonyang. O yun nga po pala, ano, sa mga di pa nakaka-try nung bangbanglo perfume ni Madam Tonyang, you might wanna check it out. Pwede niyo pong i-search yan sa TikTok. Meron siya yung 5-in-1 set tsaka yung pabango na 30ml. Very affordable yung price. Madam, itetest ko yung ano, yung apat pa para malaman ko kung saan talaga din yung pinaka-taste ko. Ako DJ, bibili ako ng pwedeng pang negosyo at ibibigay ko sa mga kapatid ko from Texer 1821. Meron talaga yung mga ganito, kapag nanalo sa loto, itutulong sa pamilya, itutulong sa kapwa, palalaguin lalo. Meron kasi naman yung iba, yung mga tinatawag nating one day millionaire na gastos much today, tulala tomorrow, ganun. Madam Tonyang. Again, para po sa mga ano, no, nais maka-avail ng Bangbanglo Perfume by Madam Tonyang, pwede nyo pong i-check out yan sa TikTok. Search nyo lang po yung Bangbanglo Perfume. Meron tayong mga ano, ha, indie musicians na yung mga awitin ay composed ni Madam Tonyang. Gaya nung I don't know how to pronounce kasi yung title, Madam Tonyang. Basta yung kay Jeric Narag na Sad News po ba to? Tapos yung Aba Ka. Kuya, kumakanta ka kuya? Hindi po, ako lang yung nag-iisang DJ na hindi marunong kumanta. Marunong pero hindi magaling. Ako ibibigay ko po sa aking mama para mapaayos na ang bahay. Gaya niyan, di ba? Talagang napaka-thoughtful. Yung iba, bibigyan yung parents. Sabi nga nung isa rito kanina, yung kalahati, ibibigay daw niya sa parents niya. Yung kalahati, ibabangko niya. Pabati na rin kay Kuya Jojo at Kuya Jeran ng Taps Ilagan na palaging nakikinig from Giant. Pagbati po kila Kuya Jojo at Kuya Jeran. Parang ano, Jeran! Pa-flex, basket number 3. Di po to live selling! Watching from Zamboanga City. Hello po sa mga nanonood sa atin dyan sa Zamboanga City. Ewan kung kailan lilipad yung ano, yung kapatid ko at yung tito ko papuntang Zamboanga kasi may sadya sila dyan. Hello po, I am a student broadcaster from Taps Alicia Campus last year. Bakit hindi ka sumali ngayon, Christine? Maulang umaga from La Union. Uy, maulang po pala sa La Union, ano? Dito kasi medyo maaraw pero mamayang bandang alas dos, alas tres siguro kukulimlim dito sa Santiago City. Anyway, again, ito ang ating question of the day, mga kapatid. Ano ang una mong bibilhin pag nanalo ka sa lote? Ah, malakas daw ang ulan sa La Union ngayon sa mga sandaling ito. Ingat-ingat po sa inyo dyan, ha? Gaya nga nang nungyari dun sa Nepal, no, nagkaroon ng flash flood. Daming namatay, nagsikalat yung mga bangkay, grabe. Tapos na po ako ng grade 12. Ay, kaya naman. Linawin mo kasi, Christine. Again, ang ating question of the day, ano ang una mong bibilhin pag nanalo ka sa loto? Kung meron kang nais, padalang kasagutan, padala mo na yung sa ating text line since available na siya. That's 0935-810-8217. Mahaba-haba ang oras na ating pagsasamahan sa ere mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Marian Rivera with a song called Sabay-Sabay Tayo para sa mga nais umindak dyan ng mga nanay at tatay dyan sa kanilang mga tahanan. Back to back with MMJ's Hypa. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
1: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
0: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
1: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
0: Ah, eh, yun lang.

8:46 on the clock. Good morning, good morning, good morning! Kapiling niyo pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Anyway, welcome back to me and welcome back to you. Kamusta naman kayo? Naririto pa rin po ang inyong abang lingkod sa ere. Siyempre, nakakasama ninyo at makakasama ninyo hanggang sa inyong pananghalian maya-maya. Meron nga po tayong question of the day para sa mga kakatunin lamang sa ating programa, which goes like this. Ano ang una mong bibilhin kapag nanalo ka sa loto? Again, ano ang una mong bibilhin kapag nanalo ka sa loto? Kung may nais kang ibahaging kwento, kasagutan sa ating katanungan, shoutout, greeting, song request, pwede mo ipadalayan sa ating text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. And for those of you guys wondering kung sino yung mga kachikahan ko ngayon sa mga sandaling ito, naka-live po kasi ako ngayon sa TikTok, kung ang dami nangunguli. Si Kyrie Irving na may problema.

Ito na nga po, mayroon tayo mga kasagutan na dapat nating basahin dito pero bago yun. Sabi dito ni Texter 9065, ako kapag palaring manalo sa loto, wala akong bibilhin kundi ipapaayos ko ang mga lugar na bahain. Ipamimigay ko sa mga kapus sa pagkain. Diba meron tayo mga napaka-thoughtful na mga kababayan talaga natin na mas piniling itulong yung mga ano eh, kahit hypothetical eh, no? Idol, kaano-ano nyo po si Ma'am Fedeline Bawa Bacani from Randy Pogi. Ate ko po. Siya po'y ate ko. Ikaw po ba si Randy? Basta may pina-shoutout siya kanina. Randy Rico. May pina-shoutout si ate nene kanina. Randy Rico, tapos si Marlon Laman. Justin Dakdak. Hello po, good morning. Shout out DJ Max Babati naman, misis ko dito sa Puruksete, Victoria Alicia Isabella. LV De Guzman from Texter 3125. Big shout out Ma'am LV De Guzman na nakikinig ngayon dyan daw po sa may Victoria Alicia Isabella. Good morning, good morning sa mga nagkakape pa lamang po dyan sa mga sandaling ito. Good morning, good morning, good morning. DJ, kaano-ano nyo mga bawi? Pinsan nyo po ba? Hindi ko alam, pero isang letra na lang ang pagitan bago namin sila maging, ano, maging tuloy ang kamag-ano. Mga bawi, bawa, bakani, bakani tuloy, bayawa, di ba? Ate nyo po pala, siya idol, sobrang sungit niya. Hindi, ganyan talaga si ate Nene, masungit talaga. Hindi naman! Apaabay kaya ng ate namin na yan? Sa sobrang bait nga niyan, papadala ng pagkain niyan dito. Baka naman kasi may mali kang ginagawa, kaya ka nasusungitan, kapatid. Shoutout idol sa misis ko na katatapos maglaba, si Mama Rowena. Big shoutout, Mami Rowena. Nakakatatapos daw maglaba. Friday ngayon na. Dapat bukas yan, Mami. Malay natin ngayon ng free time, ano. Hello po sa mga naglalaba din dyan sa mga sandaling ito. Happy laundry day. Ingat-ingat lang ha, pakitignan po yung inyong mga labada kasi baka biglang maulan ha, after ninyo maisampay, di ba? Eto nga, sabi dito nung iba nating mga classmates na mga nagpadala ng mga mensahe or kasagutan sa ating katanungan. Bibili ako ng maraming lupa at bahay from Power Logic. Ayan o, di ba? Bibili ng bahay, isi-share sa magulang. Natawa talaga ako yung ano eh, yung bibili ng wheelchair sa buong barangay. Sa lahat ng mga ano niya, mga kapitbahay. Pwede ba bilhin yung oras pabalik sa nakaraan? Kung pwede lang JM, marami nang gumawa, promise. Diba? Si JM kasi parang ang gusto niya mangyari pag nanalo siya sa loto, kung pwede lang bilhin yung oras ng nakaraan, eh, siguro ginawa niya. Either may namimiss siyang tao sa nakaraan na wala na ngayon, or may gusto siyang balikan na para may tama siguro mga ganun. Oo lang din no, pag ako nanalo sa loto tapos pwedeng bilhin yung oras nung nakaraan. Inubos ko na yung kalahati nun. Nagtira pa ng kalahati. Kung saan, basta kung hanggat magkano ang kaya para mabili yung nakaraan na kung saan buhay pa ang mga magulang ko, ganun. Di ginawa ko na. Maraming gagawa niyan, panigurado. Sabi dito ni Jeff Kaluya kanina, bibili ng lupa pero patago. Para daw di halata eh. No? Tapos magtatayo ng negosyo. Gagawing hulugan yung paghuhulog dun sa bahay. Sabi dito ni It's Me, pag ako nanalo yung kalahati, bigay ko sa magulang ko. Buti pa sa loto, may chance ang manalo. Pagdating sa'yo, malabo. Sa umaga, sabay ganon. Kapag nanalo ako ng loto, unang bibiling ko DJ 10 na maleta para may paglagyan ako ng pera. Talaga di pa rin maka-move on eh. New Tech 111. Tsaka ba tayo mag-move on sa mga ganong pangyayari? Dapat nating alalahanin yan kung gaano tayo pinagnakawan. Magis, Kader, tatayo ulit sa loto pag natalo. Pa-shoutout naman po kay Hill at Tonton ng Smart Asia Technologies na nagdi-deliver pa rin kahit umuulan. Maulan sa inyo, maaraw dito kasi sa Isabela eh. Tsaka hindi natin sure kasi unpredictable ang weather. Medyo hindi ako nagtitiwala sa kaulapan ngayon sa mga sandaling ito kasi parang hindi siya ganun ka-bright. Parang anytime soon eh biglang kukulimlim.
Kaya sa mga naglalaba dyan at nagka-car wash, so, ingat-ingat ha. Brief daw ang unang bibili nung isa. Ako DJ, bibili ako ng bahay para may bahay ang parents ko. Diba? From Precious. From Ben, ah, kahit wag nang manalo sa loto, basta ipanalo lang naming dalawa, okay na ako doon. Wow! Ay, ganon! Eto, mas maganda, manalo ka na lang sa loto kasi diba? Wag na. Umuulay na dito sa Manila, yun lang. Baha pa rin po ba dyan sa ibang parte ng Manila? Even dyan sa Pampanga? Pampanga, Bulacan, kamusta po kayo dyan? Ay, wag naman, Moops. Bibili daw siya ng babae, sabi ni Moops. Sa umaga. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe at pangungulit sa atin na dito sa ERE. ERE namang mga ito. Kung ano-ano pinagsasabi ng karamihan eh. Si, nawala na si Kyrie Irving. Yung nanonood kanina sa ating live na may problema sa pag-ibig. Katatapos natin siya sa mga topic na yan kahapon. Bumalik na naman tayo. Ay, hindi, hindi pa naman bumalik. Babalik na naman tayo. Pag hindi na ikaw, kalimutan mo na. Pag move on ka na at humanap ng iba. Sa paikutin mo ang mundo mo sa maling tao, di ikaw lang din ang kawawa, kapatid.

From Texter 0985, DJ pa shout out Ate Teresita Salonga. Big shout out Ate Teresita Salonga. Hello po DJ, happy listening from Malvar. Hulaan mo kung sino to. Ang dami-dami yung taga Malvar, sino ka doon? Malay ko ba kung isa ka doon sa mga may utang sa akin dyan? Ano mo name nyo, sabihin nyo na. Hindi yung binibigyan nyo pa ng obligasyong hanapin ka. Hindi ba ako CIDJ, hindi ako NBI. Hulaan mo kung sino ako, sabi dito na naman sa live natin na to. Tama ka na nga, Darwin. MacDo po, sabi ni Nexus. So, tama. Sabi, may nabasa kasi akong article noon na kapag nakapag-franchise ka ng ilan sa mga malalaking fast food chain, eh, stable na ang buhay mo daw kapag gano'n. Kaya yung iba talagang nagpa-franchise ng fast food din, eh, no? Basahin mo nga yung number, baka akin yun. 050 last number. Ikaw nga. Nasa Malvar ka pala. Binigyan mo pa ako ng sakit ng ulo, ha? From Texter 050, si Aiza lang naman pala yun. DJ, kung ako mananalo sa loto, palayasin ko si Seleni dito sa Isabela. Ang laki, ang lalim ng galit mo kay Seleni Salonga. Ay, Seleni Salonga, Teresita pala yun. Kay Seleni, ano? Parang, dapat di na kayo nag-uusap, di na kayo nagpapansin. Pag nanalo ko sa loto, bibili ako ng loto branch. Witty! In-end yung live. Hindi sa in-end. Anong tawag doon? Nag-restrict, nag-end live kusa. Nagulat ako kanina na may violation daw akong nakumit, sabi ni TikTok community. Tapos yun, sabi babalik daw ng 9:30. Buti 10 minutes lang hinintay ko. Anyway, nagbabalik ako sa live sa TikTok. Nagbabalik ako on air. Good morning, good morning. Again, ang ating text line sa para po sa mga nais umabol ng mensahe. 0935-810-8217. Munti ko makalimutan, may nag-message rin pala sa ating ano, FB page. From Ma'am Annalyn Centeno says here, pag ako nanalo ng Lotto DJ, yung iba ibibigay ko sa nanay ko. Tapos yung iba, ibangko ko para sa pag-aaral ng anak ko, DJ. Ang tanong, DJ, hindi naman ako tumataya ng loto. Hindi yung tanong. Yun ang problema. Hindi ka tumataya ng loto. Andito lang ako, oh. Mabini puro 4. Lakad ka na. Shot tayo. Hindi nga ni umiinom. Ako yung nagbagong buhay na nga ni. Ang hirap makipaglaban sa CR. Yung madaling araw, tapos 9:42 on the clock for those of you guys na nakikinig pa rin po sa atin sa mga sandaling ito. Sabi naman dito, hello DJ Max, shower out naman dyan at shout out na rin sa mga nakikinig dito sa Quirino Province, especially dito sa Difuna. Sayang di ko narinig naging sagot ko hapon DJ sa fill in the blanks mo kasi may pinuntahan ako. By the way, ano ang QOTD natin ngayon DJ para naman makabawi sa pagsagot? Ano ang unang mong bibilhin kapag nanalo ka sa Lotto ka, RV? Pa-request ako ng song na Nothing's Gonna Stop Us Now. Sabi niya, maya-maya. Maya-maya natin maipreplay yan ka, RV. Since iniwan mo naman ako kahapon, edi, paasahin ni kita. Bakit kasi lalaban? Ano na naman yun, Aiza? Again, ano ang una mong bibilhin kapag nanalo ka sa loto? Yan ang ating question of the day, mga kapatid. Ay, nahulog yung aking tubig. Pag ako nanalo, papagawa ako ng swimming pool ng alak. Talaga tumangli niya ng mga manginom eh, no? Ng mga lasenggo. Papagawa rin ng pabrika ng alak. Parang ano eh, parang kulang na lang gawin nyo pang dextrose yung alak. No? Talagang pag nabigyan kayo ng chance magkaroon ng pera, talagang alak pa rin na. Shoutout po natin yung mga manginom dyan na umagang umaga nandyan sa mga tapat ng tindahan tapos inutang pa yung alak. Madami yan, madami yan. Si Darwin, marami dyan, basta marami yan dyan.
Hello DJ, good morning. Calculator muna DJ para sure kung magkano talaga man napanalunan ko. Baka kasi panaginip lang pala tapos pagising ko wala na. Ayun lang. From Texer 2831 ah. So bibili muna daw siya ng calculator para makalculate niya ng tama. Ilista mo kasi. Mamaya puro ka lang calculate, negative na pala yung kinakalculate mo. Pag nanalo ako sa loto, tatakbo ako sa BSKE, sabi dito ni KD North. Wala pa eh. Netong September pa lang natin malalaman yung finalization about dyan sa postponement ng BSK. Although yung LYDO talagang nagsasabi rin na sana ma-push na yung ano eh, no, yung BSK this year. Paano mo nalaman andito nga ako sa tapat ng tindahan, RH la. Kita nyo, may natamaan. Totoo nga ni. O sa mga maagang umiinom dyan na bumili ng Red Horse Gin. Tapos sa masakit doon, inutang pa yung aalak, ano. Pakilista mo na lang, manang bebang. Shoutout po sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa masulok na mundo, sa mampanig na Pilipinas, sa loob na sasakyan at sa kung saan-saan mga tambayan yan. I hope you're having a great time of your life right now. At sana naman eh, maging background yung kami hanggang matapos ang araw na ito. At syempre sa mga susunod pang araw. Iba talaga mata, sabi, sino na naman, grabe ka talaga paring Darwin, mukhang kailangan mo na kitang i-block dito sa TikTok live. May bagong pag-asa. Hi, Miss Riza Abelardo. Comment sa ating live, babayaran sa katapusan, katapusan ng mundo. Yun naman pala yung terms ng utang, ano, babayaran sa katapusan, katapusan ng mundo. Bagong SIM card para hindi na ako makontak ng biglang naging close friend. Sabi dito ni Aki, ang hirap naman. Erica, binaligtad lang ba? Binaligtad lang yata yung name, ano? Tama nga naman, di ba pag may mga nananalo sa loto, nakikikamag-anak bigla. Tapos yung mga hindi mo close na kamag-anak, bigla na lang nagsidatingan. Pag nagkaroon ka lang ng pera, nakangat-angat ka ng konti sa buhay, ba't hindi ka na pumapasyal sa bahay? Eh, nung walang-wala kayo eh. Oh, wag iapak yung ano, wag ipasok yung tsinelas. Oh, mahal yung kutsara na yan, wag yan, eto lang. Eh, ba may mga ganun kamag-anak tayo? Pabati naman po ang aking biyanan ng happy 60th birthday, Susana Babalcon. Happy nag-stutter yan. Happy birthday po, Madam Susana Babalcon. Pagbati po mula sa inyong hip manugang. Mula po sa inyong manugang na si Rachel D. Babalcon. Biglang may ligaw na kamusta. Totoo, di ba yung mga kapag nagkaroon ka ng pera, yung mga kamag-anak mong noong hindi ka pinapansin, biglang, uy, ganda na buhay mo ha. Pashare ka naman sa bahay minsan, di ba? Nasa arcade nagtitinda. Happy birthday Nanay Susana Babalcon. 60 na si Nanay. Dapat yan ni ano, chill-chill na lang sa buhay, nag-crochet, di ba? Yan yung mga hobby ng mayayaman. Nag-crochet, di ba? Sa taga ganchilyo, di ba? Yung iba kasi nagkukutsilyo, naghihiwa pala na sibuyas. From Ishang, shout out mo garod ako Kuya Toy. Sino ba ito? Krisha, si Krisha Camacho ba ito? Si Darwin, everyday birthday. Totoo, everyday birthday niyan. DJ, pa-shout out po si Miracle Samantha, Inocente. Totoo ba? Yun ang pang-apelyado niya, Inocente. Miracle Samantha Ignorance. Ganda nung ano, pangalan Miracle Samantha. Parang pangalan niya ng character doon sa Diary ng Pangit. Pa-shoutout po kay Sam. Hi, Sam! Starbucks, sabi ni LJ, ang una niyang bibilan. Sige nga, padala ka ng Starbucks dito. Yung chocolate, o kaya strawberry yan. May strawberry ba sa Starbucks? Di pa kasi ako naghagawi dyan. Ang hirap kasi umorder kapag alam mo yung hindi naman angkop sa'yo, tsaka hindi level mo. Yung cloud chasing lang, ganyan. Ayoko kasi yung ganyan. Kapag hindi ko talaga kabisado, tsaka hindi ko talaga gusto, ba't ko pupuntahan? Of course! Sabi ko nga ito, Krisha Camacho. Kamusta ang buhay-buhay, kapatid? May tampo ba sa akin, may tampo ba sa akin ng mami mo? Ha? House and lot and commercial building for boarding house, sabi dito ni John Dark.
Ha? Tama yan, maganda yan. Apartment. Very ano eh, ang ganda ng income dyan. Apartment. Kung ako rin magkakaroon ng pera, isaba ko sa real estate. Patayo ang apartment, diba? Tapos yung mga, ano yung pa-upa, commercial lot buildings, ganyan, yung rental, ganyan, diba? Mga rent. Yung cup lang papadala ko na. Grabe ka talaga, Darwin. Kahit nga lang yung kape lang sana na chocolate doon sa ano, 7-Eleven, okay na eh. Oo, extra lang while working. Yeah. Ganda yan. Yung nagtatrabaho ka, may negosyo ka pa. Wala na. Sikreto ng mga bilyonaryo yan. Kita nyo ba yung ano, yung latest chismis? Chismis na naman yung sinabi. Yung banggaan ni... Not literally ah, na hindi yung totoong banggaan. Yung sagupaan ni MG. Ni Boss Maka. Hindi ko pwedeng sabihin yung ano eh. Maka, yun lang. Boss MG, tapos ni Kangkong Chips JCO, Josh Mojica. Ay, JCO? Ito pala yun, sorry. KCO pala, Kangkong Chips original. KCO, JCO. KCO ni Josh Mojica, tsaka ni MG, ni Boss MG. Gagawa ng business from Michael Jackson fans. Tama, di ba? Pag nanalo ko sa loto, business din. Yung large scale na kaagad ha. Huwag na tayo muna sa mga maliliit. Nanalo ka na sa loto, tapos yung napanalunan mo, dos lang pala. Ang sakit naman nun. Basta pag nanalo ka sa loto, huwag mong kalimutan yung mga tao minsang naging mabuti sa'yo, di ba? May mga tao na nagkaroon lang ng pera, nagkaroon lang ng posisyon sa buhay, ayun, natataas na ng ihi, tapos mas malaki pa sa lobo yung ulo. Di nga daw magkakaso si MG. Totoo ba? Ano ba nangyay? Ang nakita ko lang kasing sagupaan nila, yung about sa pagana ni Josh Mojica, about sa stakeholder, ganyan, na binanatan ni MG yung tier 1, tapos dinipensa naman na itong si Josh Mojica. Tapos niresbakan na naman ni MG. Wala pa ako naririnig na response from Josh Mojica. Banana Q ang tinda from Mangkulas. Andito ka na naman, Mangkulas. Sa fourth floor kasi umihi, kaya mataas. Kinawang literal yung mataas ang ihi. Ano? Importante, huwag mangutang habang hinihintay makuha ang prize. Tama. Yung iba nga dyan, yung sahod na, yung utang na eh. No? Sa sobrang gastos. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Bugoy Drilon with the song called Paano Na Ang Puso Ko? Back-to-back with Chris Lawrence, Kung Malaya Lang Ako. Shout out to Gabriel Tyrone, Kipper Writer at 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.

10:04 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Nanonood ba na sila ng live ko? So ating mga staff dito sa Top Santiago ay nanonood ng ating live. Nagulat naman ako, doon biglang pinakita yung cellphone nanonood ng live. Eh. Sir, bakit dumadaan sa FYP ninyo yan? Dapat nga, private ko na nga lang yung live ko. Pwede ba mag-send ng target audience lang, yung kung ilan lang yung pwede manood yan? May franchise na yan ng Ford PH. Walang iya, ha? Nagkaroon ba ako ng franchise ng Ford PH ng di oras sa kwento mo talaga, paring Darwin? Nagtrabaho lang nga niya. Minsan naging connected sa Ford. Ikaw talaga. Anyway, ang ating question of the day, mga kapatid. Anong una mong bibilhin pag nanalo ka sa loto? Again, ano ang una mong bibilhin kapag nanalo ka sa loto? Kung meron kang nais ibahagi, padala mo na yan sa ating text line. 0935-810-8217. If mananalo sa loto, insurance and life plan siguro from ASO, diba? Tama yan, yung sinisecure mo muna yung sarili mo. Secure mo rin muna yung future ng family mo bago ka muna tumulong sa iba, diba? Negosyo, ganyan, para maano, ma-invest ulit yung ano mo, yung pera, diba? Kasi yung gastos lang ng gastos. Babayaran ko utang ng Pinas, kulang pa yan, diba? Alos parang wala pa sa kalingkingan yung ibabayad mo doon. Pa-request DJ, I think they call this love. Ayan, pwede yan. Maya. Play natin po yan. Sa mga nakikinig pa rin po sa atin, hello, good morning, good morning, good morning. Araw nga po ngayon ng Biyernes, Friday, Flyday, mga kapatid. Oy, para sa mga iba dyan, no, sa Huran ngayon. Sana all may sahod. Sana all, ano na, ano ba yun? Pinasahod na. Mamaya pa kasi kami. Sana naman may magbigay ng pagkain dito yung mga sumahod na dyan ng maaga-aga. Bibili Lambo, sabi din ni Kyle. Ganda yan, Lambo. Anong Lambo yan? Urus. Gusto ko yung Urus eh, yung SUV. Life investment muna, tsaka feed sa mga homeless persons from Kyle. O diba, sarili muna bago ang iba. Naririnig ba yan sa radyo? Yes po, naririnig to sa radyo. Dito po sa 107.1 tsaka 107.9. Ha? What is that? Ano daw yun? What is that? Bibili ng 5 bucks ng wag nating basahin yan at baka ma-restrict tayo. Kayo ba yun? Yung nanonood? May nanonood sa live natin eh, na mga estudyante. Ewan ko ba't dumadaan sa feed nila itong mga to. Are you watching my live right now? Sa FYP ninyo sa TikTok? Oo. Oh, dumaan yata sa kanilang FYP yung ating ano, nasa media room. Ah? From si nasa media room. Sino to? Bakit parang may mga nanonood sa atin dito na ano, bibilin ko yung dati naming bahay. Ako din. Although nagawa na siya sa mas maganda. Kaya lang gusto kong ibalik yung dati kasi na. Ah, nanonood sila. May mga nanonood sa ating live, hello! Sa mga nanonood sa live natin ngayon sa mga oras na ito. Ayan, medyo sikat na tayo. Dumadami na sila, nasa kubo kami kuya. Nasa kubo pala kayo! E di magpadala kayo ng pagkain dito. Bahingi naman ng tichiria tapos konting drinks. Wala kasi akong lunch, mga kapatid. Baka naman, si C nanonood eh. Nanonood kami sa kubo. Ayan, may mga estudyante sa harapan natin. Gusto ko sanang i-flip yung camera at nang makita nila. Hello to Jandrix Pedro, na isa nating broadcaster. Shout out to Jandrix Pedro. At nandito na naman tong mga batang ito. Tapos ipapaayos ko. Tama ako din, papaayos ko. Gagawin kong sementeryo yung dagat. Naku, kukulangin yung pera mo dyan. No! You cannot enter anymore. You're too noisy, guys. Idol, hindi ako pumasok from UN. Naku, UN. Pagagawa ako ng bahay kahit maliit lang at pang negosyo para mabuhay ko, anak ko. So, hirap magising single mom. Ang hirap maging single mom. Tama, ang hirap talaga ng buhay ng ganyan na ano, yung mag-isa mo lang na lumalaban sa buhay. Ayan, may student broadcaster tayo, nanonood pa rin ng live natin, si Jandrix Pedro at saka si Kazi. Then etong si Lil Mix. Padalhan nyo ng pulboron si DJ Max.
Ang dami na namang tao sa labas, guys. Morning, guys. Morning from Jay Kubo. Hey, Kubo ba to? How do you pronounce your name? Yeah, you might wanna say hi to my live right now. Good morning, good morning, good morning. Manood muna kayo ng live ko sa TikTok. Nanonood sila ng live ko rin sa TikTok. Jay Kobu pala. Pa-shout out RK watching from Odyssey School of Achievers. Big shout out po sa nanonood sa atin dyan sa Odyssey School of Achievers. Sa umaga. Cassie, hi! Ba't nandito ka, Cassie? Why are you here, Cassie, ha? Ayan, meron tayong mga student broadcaster dito at dadalawa lang yung pangalan na alam ko. Si Jandrix Pedro at saka si Cassie. Then nandito rin si Miss Emma Root. Ayan, si Miss Emma Root. Open the door. No, I can't open the door kasi naka-live tayo ngayon. And I can't vacate my airtime right now. Pwede po, sa mga ano natin, sa mga staff natin, pakiano nga to, pakitadyaan nung mga to. Pakitadyaan nga po itong mga bata sa harapan ko at ang kukulit na naman nila. Nakaraan. What's nakaraan? Bibili mo yung nakaraan. Open the door, sabi ulit ni Cassie. I can't open the door. You know why? Because I'm having my life right now. 10:10 in the morning. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Let Cassie in on God. Ha? Sino to? Kayo ba to? Jay Kubo? Jay Kobu pala. Jay Kobu. Surprise at 107.1 and 107.9 Taps Radio. At nandito lamang po ako magkukunwaring naka-headphones at nagsasalita para hindi ko mabuksan yung pintuan. I've got your song from Air Supply with a song called I Can Wait Forever. Back to back with Joe Lamont's Victims of Love. Pride Heart 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Pare, kailan bakasyon mo?
1: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro. Tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin. Sila Bobong tsaka si JR. Diba? Tara, tawagin natin.
2: Wait lang. Teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
1: Eh, yun lang.
3: Enjoy the best of love songs.
4: Here I am.
3: Your mellow songs.
4: Hello.

0: 10:44 on the clock. Good morning, good morning, good morning. And malapit na po ang lunchtime, mga kapatid. Always remember, tapos na po ang petsa de peligro. Yeah, today is Friday, Friday. Aside from Friday, Friday, payday nga po ngayon sa huran ng mga katulad nating alipin na salapi. Hi DJ Max, hi Ryuna. Yung bahay ng kapitbahay ang ingay lagi eh, sabi ni Sian William Tinte. Akala mo ba kapitbahay niya lang yung maingay? Kahit yung mga bata dito ang iingay. Parang ano eh, parang hindi nauubusan ng energy yung mga bata dito. Parang hindi nagkakasakit. Shout out to Cassie, then to all of you guys. To Cassie, to Blas, to all of you. To Emma Root, to Peppa Pig, to Gummy Bear, to Mommy Bear, and to the Little Donkey. Meron nga po tayong katanungan na kung anong una mong bibilhin kapag nanalo ka sa loto. Anong bibilhin ninyo kapag nanalo ka sa loto?
1: iPhone 17.
0: They're gonna buy iPhone 17. Pagkain po, sabi ni Cassie. Dapat i-share mo yan, Cassie, yung pagkain kung bibili ka. Nandito ako sa booth, sabi ni Yuna. Who's Yuna? It's you, Yuna. Oh, it's you. Hello, kuya. Nandito ako sa Taps. San ka sa Taps? Pumasok ka. Bigyan mo ako ng pagkain. Bibilhin lahat na... Ay, grabe naman to. Sige, nataang plema. Ikaw na lang, kuya. I know. Bilhin ko na lang po, Pilipinas DJ. Mukhang mali yung nabili mo. Palugi yung nabili mo. Hindi natin pwedeng basahin yung comment mo.
1: Wow, 2.0.
0: Yeah. From Dexter 0771 says here, hello DJ Max, good morning. If ako ang mananalo sa loto, bibili ako ng bahay at lupa and building condo para sa mga student na malalayo ang school nila para di naman sila mahirapan sa pag-aaral nila. Bernard from Tumawini, Isabela. What a thoughtful response.
1: What if it was only 100 pesos?
0: 100 pesos yung napanaluna sa loto? Hindi ah, 1 billion. 1 billion pesos. Uy! You are being seen in my life right now. Sir, pa-shout out kay Dave and Ivan from Pride Reach Pascual. Kuya, pwede po ba makahingi ng load sa'yo? Kailangan ko lang po. Please po, nakiki-hotspot lang po ako. Naku, di ako naglo-load. Mali ang napagpuntahan mo. Yeah, watch your comments po. Be sensitive with your comments. Kasi may mga nanunood sa atin na mga bata. No? Pag nanalo ako sa loto, unang bibiling ko ay ikaw, sir, from Prince Tunay. Naku, priceless po kasi ako eh. So, walang presyo ang tatapat sa halaga ko sa mundo. Ganun tayo kahalaga sa mundo. DJ Pahabol, pa-shout out to all student na nakatambay sa bahay ngayon. Nasabi ni Utol Arman Tolitz. Ryan, also to my one and only Shelomay Sagayaga. I love you, ingat palagi, and God bless. Yeah, dito sa ating text message, sa ating text line. May mga nakatambay na estudyante dyan sa bahay nyo. Meron din dito sa booth. Who's that? They are watching my live right now. Wow. Pag ako nanalo, sir, bili ako jowa. May ganun ba? Meron. Meron pa kami. Buy one, take one na jowa kung gusto mo. Pa-shout out nga ako from X. Who's this X? What are you guys doing here? Get out of my life! Nasa labas po siya. Oh, nasa labas siya. Anyway, malapit na pong tumawid ang ating pananghalian, mga kapatid. Sa mga may lunch dyan, huwag mong tipirin na sarili mo. Tandaan mo sa huran ngayon. Pag ako nanalo sa loto, ay imposible yun. Shout out DJ Max watching and listening from Difun Quirino. Shout out to Jean watching and listening daw from Difun Quirino. Yung radio station mo, sir, tas kahit di ka pumasok, may sahod pa rin. Gusto kong mangyari yan. Or magpatayuan na lang na sarili mong radio station tapos kunin mo akong empleyado. Hindi ako papasok pero may sahod pa din. Ganyan yung mga pangarap kong trabaho yung wala kang gagawin pero sumasahod ka ng 100,000, ganyan. DJ, natutulog ako from Kazi. Umuwi ka na, Kazi. Sa likod mo. Ha? Shout out Marvy Atagaw. A big shout out to Marvy Atagaw. What if ikaw na lang manalo, sir? Pag ako nanalo sa Lotto, hindi na ako magtatrabaho. Lalo na kung 1 billion pesos 'yan. Unahin ko muna 'yung sarili ko, papatayo ako ng negosyo, invest natin 'yan sa mga life insurance, health insurance. Siyempre, unahin natin 'yung sarili muna bago tumulong sa kapwa. Pa-shout out po Jeriel po. Kuya, payag ka, immortal ka, pero hindi ka mamamatay. That's the point of immortality, yung hindi ka mamamatay. Someone's watching my live. Sino daw yan? Nanalo pero baliktaya. Yun lang. May nanonood sa live natin ngayon sa mga sandaling ito. Pakita natin sila sa live natin. Ayan po, mga nanonood sa live natin ngayon. At marami-rami sila. Ang gugulo nila. Oy, big shoutout po sa mga viewers natin sa ating live ngayon sa mga oras na ito. Bye-bye! At ang tagal umuwi ng mga estudyante, asan po yung mga Tapsian parents natin? Kunin nyo na po yung mga anak nyo rito, yung mga grade 5 Diamond. Kung may mga anak po kayo sa grade 5 Diamond dito sa Taps Santiago, paki-ano na po sila. Pakisundo na po sila sapagkat nauubos na yung aking buhok sa kanila. Sa sobrang stress ko sa kanila, tumaas yung hairline ko ng 1 cm kaagad. Ganon sila kagulo dito. Ay, big shoutout sa aking kumpare, paring Darwin Madriaga Salta. O be sensitive with your comments sa may mga nanunod na bata sa atin, mga ages 17 below. Akala ko Taps Alicia. No po, Taps Santiago po ito. Anyway, I'll be back for more kulitan and more chikahan, pati na rin sa tugstugan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sharon Cuneta as per requested by one of our students here with a song called Mr. DJ. Back to back with Ding Dong and Jessa Zaragoza with a song called Basta't Kasama Kita. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: 11:30 in the morning. Happy lunch time po sa mga classmates natin dyan na sa mga sandaling ito ay nagla-lunch na. Ano daw? 6-7? 11:13 on the clock. At sa mga magulang po ng mga tapsiyan na estudyante rito na galing sa grade 5 Diamond, pakisundo na po sila. Pati na rin po yung mga nasa grade 6. Sapagkat na sila'y nangungulit rito, may request sa security, pakikuha po yung mga bata dito. Sobrang riot eh, no? Anyway, for those of you guys wondering kung ano yung context ng pinag-uusapan natin kanina, ano ang bibilhin mo kapag nanalo ka sa loto? Hindi po sa wedding, ha? Sa loto, di ba? Ano ang bibilhin mo kapag nanalo ka sa loto? Kung may nais kang ibahaging kwento or kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. You might wanna check me out on my official Facebook page. That's DJ Max. Do like, follow, and share my FB page naman para malaki-laki yung engagement din natin. Ano? Sabi dito ni Mao Ding Pao, small time ang pera sa loto. Tatakbo na lang akong politiko sa Pilipinas. Bilyon pa ang makukuha ko at makapangyarihan pa na hindi pwedeng makulong. Talaga ba? Hindi naman basta-basta manalo dyan. Siyempre, kailangan mo ng makinari. Kailangan mo ng malaking cash din dyan eh. Big shout out sa mga nandito ngayon sa loob ng booth na ang lilikot na malapit ko ng palayasin. Ang lakas ng tabyog nun. Parang tumago sa kanyang lungs papunta sa kanyang aorta. Rinig na rinig yung hampas eh, no? Parang nag-shrunk yung left at saka right ventricles niya. Do you guys know that? Yung parts of the heart, the left ventricle.
1: Maybe.
0: Uy, nasa 1,014 na po ang followers natin sa aking TikTok. Ah. Thank you po sa mga nag-follow. Sa mga di pa nag-follow, paluin ko kayo. Sa mga hindi nag-follow, hindi na natin papapasukin pa sa ano, sa boot yung mga hindi pa naka-follow sa ating TikTok.
1: Baka na ako.
0: Ayan, di ba ang iingay nila dito sa ating ngayon sa loob ng boot? Anyway, magandang tanghali po sa mga nanananghalian dyan. Sa mga di pa naman po nanananghalian, kumain naman na kayo. Alam ko yung iba dyan sumahod na sa mga oras na to, kaya ine-enjoy na nila yung kanilang sahod. Anyway, I'll be back kasi hahampasin ko lang yung mga bata dito sa live ko. Tatadyakan ko dun sa may ano nila, sa may tadyang, papunta dun sa fallopian tube. I've got your song from Taylor Swift with a song called Enchanted, back-to-back with Katy Perry's Roar. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Enjoy the songs!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: It's time to relax on Love Songs Parade.
5: Love Songs Parade.
6: Love Songs Parade.
7: On TAPS Radio.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyo.

0: nagbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga Tapsians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng Taps sa kanilang mga anak. Tuloy lang Tapsians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng Taps para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong Taps campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita.
3: Pulis ka.
2: Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
1: Ah, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Selamat.
1: Campbell.
2: Congratulations, Taps Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
3: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
4: Ako po, sir!
3: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
4: Hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
3: Ah, yun lang.

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
0: Yun lang!

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Tika! Eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng brief?
2: Ah eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
3: Di naman ako nangungupya.
2: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
3: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
2: Ah eh, yun lang.

0: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
0: Ah eh, yun lang.

0: Piling era, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Spell ambulance.
2: Ambu.
1: Faster!
2: Wee!
1: Tabi ma'am, mapupunggo ka. yun lang!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
1: Ah, yun lang.

0: natin parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Regional Songs sa Niueng, Dagiti, Ilocano.

0: Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
1: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

0: TAPS Tops Radio.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!

0: Kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
1: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
0: Yun lang.
2: Pinoy! Pinoy Classic!

0: Pare, may bagong driver na kami. Batang bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
1: Magkano sahod niya buwan-buwan?
0: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
1: Eh, yun lang.
2: Number 1 Pinoy Classic.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? Siya nga lang, pak lang po.
0: Ah eh, yun lang.
2: Pinoy Classic.

0: daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.
2: This is your 24/7 FM. Tabs Radio.
3: Pinoy Classic.

0: This is Tobias Poinier, Mix Club. Avant ticket.
1: Hello po. Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Ma, buntis po ako.
3: O siya, matulog ka na.
2: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
3: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
2: Ah, yun lang.

Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: One thing I really appreciate in TAPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TAPS. Enroll for next school year. I am Sian Lee, a grade 5 sped learner.
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: daw sa kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo?
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpintero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. O nga no.

3 in the morning. Good morning, good morning. Bulaloko ako ng mga estudyante rito sa opening ko lagi. Ay, hindi na pala, malapit na mag alas 8:04 pala. Malapit na mag 8:04, yun. 8:04 in the morning. Good morning, good morning, good morning.